Bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nag-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: came shit. Through the door.
1: Dakura ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
3: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
4: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
1: Daku ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Bear witness to the future.
2: We here.
1: Briscoe Flo Rida. My twin.
3: This is a Big Chuck exclusive.

0: about that. Yeah!
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: kasi.
1: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
2: Big Radio. With another long stretch of today's hottest hits and your all-time favorites. 107.7 Big Radio.
3: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
4: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofruit at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. So ayan, magandang araw po muli sa lahat ng mga nakikinig po ngayon.

0: na laging nag-aantabay sa ating radio program, HCICMD, Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. So, kumusta po ang lahat, lalong-lalo na po yung mga taga Oriental Mindoro, sa bayan po ng Calapan, Baco, Nauhan, San Teodoro, Puerto Galera, mga taga Socorro, Pinamalayan, mga taga Pola, Bansod, Gloria, Bungabong, Rojas, Mansalay at Bulalakaw. Siyempre po, sa lahat din po ng mga lugar na abot ang ating radio program. So, kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan at siyempre nasa maayos na mga kalusugan. So, andito po muli tayo sa ating 30 Minutes Radio Program, ang programa na kung saan nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga taong may bit-bit na karamdaman magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, o kahit po may maintenance na gamot, o mga pabalik-balik na po sa paggamutan, subalit hindi pa rin po nakakaramdam ng kaginhawaan ng katawan, o hindi pa rin po naibabalik ang kalusugan, subukan nang mapatunayan ang visa ng Health Code International Products na Power Trio. So sa ating Power Trio, pwede po itong gamitin ng buntis, pwede po itong gamitin ng bata, kahit po infant, pwede po itong gamitin at pwede po itong gamitin external, internal, pwede po itong gamitin ng mga senior citizen, mga adult na, babae o lalaki. So kahit anong karamdaman o kahit po walang karamdaman ay pwede pa rin pong gamitin ang ating Power Trio. Ang ating Power Trio na kung saan halos taon-taon ay meron pong natatanggap na parangal dahil sa bisa at galing ng ating mga produkto. At syempre po, pwede po itong gamitin kahit madami o kahit po konti. So wala po itong overdose. Mas maganda po, mas madami. So ito po ay BFAD approved din at halal certified at madami na rin po itong mga patutuo nationwide. So Luzon, Visayas at Mindanao. So kalat na po ang ating Power Trio. So madami na po itong mga users. Kahit po dito around Oriental Mindoro ay marami na rin po tayong mga patutuo sa paggamit ng ating mga produkto. So sa mga nakikinig po ngayon, kung kayo po ay may mga iniindang karamdaman na tinitiis nyo lang po, subukan ang ating Power Trio. So kung kayo po ay merong mga iniindang karamdaman tulad ng arthritis, ulcer, gastritis, hindi kayo matunawan o hindi normal ang pagdumi, may UTI, may gallstones, may kidney stones, may mga bukol sa loob ng katawan, hindi normal ang menstruation, may mga hormonal imbalance, high blood o merong hypertension, mataas ang blood sugar, o kahit ano pa man pong mga problema, ay pwede nyo pong gamitin at subukan ang ating Power Trio. So ang kailangan nyo lang pong gawin, bumisita sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar para mas mag-guide po namin kayo sa tamang dosage o tamang paggamit ng ating Power Trio. At syempre po, meron po tayong good news kasi lahat ng CMD Center around Oriental Mindoro ay meron po tayong free health consultation day once a week. So kung kayo po ay mga taga Oriental Mindoro na nakikinig po ngayon, kung kayo po ay mga taga sa bayan po ng Nauhan, sa bayan po ng Calapan, mga taga Baco, San Teodoro o Puerto Galera, ay maaari po kayong bumisita sa CMD Center Calapan para sa kanilang mga free health consultation day. At syempre kung kayo naman po ay mga taga Socorro, taga Pola, taga Pinamalayan at mga taga bayan po ng Gloria ay maaari po kayong magsadya sa kanilang free sa CMD Center Pinamalayan sa kanilang free health consultation day. At ito po ay tuwing Miyerkules. At syempre kung kayo naman po ay taga bayan po ng Bansod at taga bayan po ng Bungabong ay maaari din po kayong magsadya sa CMD Center Bungabong para sa kanilang free health consultation day. At kung kayo naman ay mga taga Rojas, Oriental Mindoro or taga Mansalay at Bulalakaw, Maaari din po kayong magsadya sa CMD Center, Rojas, sa kanilang Free Health Consultation Day. At ito po ay tuwing Sabado. Samantalahin po ang mga Free Health Consultation Day ng bawat CMD Center dito po sa Oriental Mindoro. So meron po tayong apat na CMD Center around Oriental Mindoro. So yan po ang CMD Center Calapan, CMD Center Pinamalayan, CMD Center Bungabong at CMD Center Rojas Oriental Mindoro. So ito po ay bukas ng Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At syempre po, para po doon sa mga nakikinig po ngayon na merong may mga katanungan, ay maaari nyo po akong i-text sa 0912-971-4306, 0912-971-4306. Ulitin ko po ulit, 0912-971-4306. So ito po ay talk and text. O ayan, pwede nyo po akong tawagan or i-text sa aking numero. So i-text lamang po, kung kayo po ay mag-text, i-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo para ma-address po natin ang inyong mga katanungan at syempre malaman po natin kung hanggang saan nakakaabot ang ating radio program. So ayan, bago po tayo magpatuloy, pakinggan muna po natin ang isang patotoo sa paggamit ng ating Power Trio. So ang kanilang experience sa paggamit po nito ay pakinggan po natin. Diyan lamang po kayo at tayo ay magbabalik.
1: Ayan, at mayroon pa pong isang kasama dito sa Atimunan, Quezon. So si Tatay, Tay, ano pangalan mo, Tay?
2: Alfredo Bila.
1: Alfredo?
2: Alfredo Bila.
1: Bila, taga saan ka, Tay?
2: Taga Barangay Caridad Ibaba.
1: Barangay Caridad Ibaba. Ano po, ng Atimunan?
2: Atimunan, Quezon.
1: Tay, ano yung problema mo kaya ka napunta ng CMD office?
2: Ako'y maraming problema sa katawan. Mayroon ako ng pneumonia.
1: Pneumonia?
2: Muntik na ako magka-TB.
1: Muntik na magka-TB?
2: At ako'y hinihirap huminga na halos mamatay-matay.
1: Hirap na huminga na halos mamatay-matay?
2: Narinig ko sa radyo na maganda raw ang product ng CMD. Noon pa, alam ko nang may CMD. Ay pinagwawalang bahala ko lang. Pero itong mga huling araw na ako'y nag-maintenance na, nahihirapan na ako bumili ng maintenance.
1: Nahihirapan ka na bumili?
2: Dahil sa aking karamdaman.
1: Okay po.
2: Ang mga sakit kong naramdaman sa katawan, magmula nang ako gumamit ng CMD, ako'y parang lumakas.
1: Mga sa tingin mo, Tay, ilang edad ang bumalik sa'yo?
2: Siguro mga 10.
1: Wow, di ba? Okay, so Tay, yung mga problema mo sa kalusugan, muntik, may pneumonia ka, hirap ka ng huminga, ilang taon mong nararamdaman yan?
2: Matagal na ito, 2005 pa nung maramdaman ko.
1: 2005 pa, 2021 na.
2: Pero nagpagamot ako, doon lumaki ang aking gastos.
1: Nung nagpagamot ka, lumaki yung gastos mo? Bakit mo nasabi yun?
2: Umabot ng nasa 50,000. Balik-balik ko sa doktor, sa mahal ng gamot. Kung noon ay nalaman ko na agad, sana noon pa, gumamit ako ng CMD.
1: So talagang nangyayari ang lahat sa may rason. Ano tayo?
2: Salamat nga sa nagkamayroon ng CMD. At nakakuha ako ng unang take ko lang, isang linggo, para ikaw kung kinukuryente ang katawan ko. Pero hindi ko ninda. Tuloy ang hanap buhay ko. Nagtutulak ako ng kariton.
1: Bakit nagtutulak ng kariton, Tay?
2: Naglalako ako ng fishbowl.
1: Ah, naglalako ng fishbowl. Kalain mo nga naman talagang yung produkto natin ay walang pinipili. Ano po, kahit sino ay pwedeng makabili?
2: Pwede. Sa lahat ng tao, kung kinuha kailangan, kailangan ninyong gumaling.
1: Opo.
2: Bumili lang kayo ng CMD, sigurado. Alis lahat ng katawa, ang mga sakit-sakit ninyo.
1: Yung problema mo sa balat na sinasabi mo sa paa, nasabi mong ano yun, nasusugat.
2: Matagal na ito.
1: Yan. Itaas mo nga yung pantalon para makita tayo.
2: Pabalik-balik yan.
1: Pabalik-balik? Ano yan? Yung...
2: Pag kumati, kakamuting ko yan, susugat.
1: Nasusugat. Marami ka nang sinubukan dati na pampaalis ng...
2: Marami.
1: Ano na pampaalis ng, ano yan, psoriasis, ano? Eczema. Balos na tinatawag, ano? Ngayon, dry na, walang dry sugat.
2: Na, wala na.
1: Dati ba parang, ano yan, sugat na sugat talaga?
2: Talagang naglala na yun, natutubig yan.
1: Naglala,
2: yan.
1: Nagmamantika. Ano? Marami kang sinubukan na pampa, ano dyan, mga ointment, na hinahaplas?
2: Hanggang ngayon mayroon para doon sa bahay, hindi ko na ginagamit.
1: Paano mo nasabing sa CMD ay nawala yan?
2: Unang tiko lang dito, kaya ako susubukan ko ito. Dahil may narinig ako, kahit nga kalabaw na pagaling.
1: Kahit kalabaw na pagaling, tao pa kaya?
2: Tao pa kaya. Subukan ko ika akong gamit dito para maalis lang ito. Ginamit ko, unang tik lang. Parang masyadong mahapdi. Tiniis ko ang hapdi. Tapos si...
1: Hinaplasan mo siya, masyadong mahapdi.
2: Mahapdi talaga.
1: Tapos ano nangyari?
2: Kinabukasan, para ika akong natutuyo.
1: Yung sugat?
2: Hindi, nituloy-tuloy ko lang. Hanggang ngayon, tinutuloy-tuloy ko pa rin.
1: Wala na talaga?
2: Wala na. So, na ano dito.
1: Buti na lang talagang napakinggan mo yung programa ng CMD sa radyo.
2: Salamat nga lang, nagkamayroon ng CMD dito sa Timunan.
1: So, ito tayo, sa mga nakikinig, nakatulad mong mayroong problema din na ganyan, hirap din bumili ng maintenance na katulad sa yung namamahala na, di ba? So napakatagal na nagme-maintenance ka rin. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila na para ay subukan din itong ating mga produkto dito sa opisina ng Health Code International CMD Stockist sa Timonan?
2: Mga kababayan, mga kapatid, mga kumpare at mga kaibigan, kung kayo man ay mayroong karamdaman na hindi ninyo kayang tiisin, pumunta lang kayo rito sa CMD Center at bumili kayo ng product nila na Power Trio na siya kong ginagamit sa ngayon. Ako ay lumalakas na hindi kong malaman kung saan nanggagaling ang aking lakas. Pero dito lang ako sa CMD. Dito ako nananalig at sa Panginoong Diyos.
1: Maraming salamat. So, Tay, ano po ang pangalan mo at taga saan ka po?
2: Ako si Alfredo Vila, taga Barangay Caridad Ibaba at Timunan, Quezon.
1: Maraming salamat, Tay.
0: So, ayan, atin pong napakinggan ang isang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. Meron pa po tayo dito isang patutuo, so pakinggan po ulit natin. So, dyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik.
1: Ma'am, ano po ang pangalan mo, ma'am?
3: Marika Espaldon po.
1: Marika?
3: Espaldon.
1: Espaldon, taga saan ka, ma'am?
3: Ariman po.
1: Taga Ariman, Gubat?
3: Apo.
1: Okay, ma'am, anong experience mo, ma'am, sa produkto, ma'am, ng CMD?
3: Once kasi na-detect po yan, batid ko na may fungal infection.
1: Ma'am, ganito po, Tagalog tayo, ma'am.
3: Na-detect po yung anak ko na may fungal infection. Once, na-ano ko lang siya, niyan na...
4: Ngayon.
3: Ano na, ngayong mga grade 5 lang siya. Last year. Tapos, pero yung kamay niya, simula nung, yung mga paa niya sa, yung kuko niya sa paa, nagsimula na grade 1 siya, namamatay lahat. Patay. Tapos nung nag-grade 5 siya, hanggang kamay na. Tapos,
1: anong ibig sabihin mong na namamatay? Yung talagang nangitim? Sa paa hanggang sa kamay.
3: Opo.
1: So, ilang years yun, ma'am?
3: Nagsimula siya grade 1 hanggang grade 5. Grade 6 na siya ngayon.
1: Last year?
3: Oo, last year lang.
1: So, eto ma'am, paano mo ginamit yung mga produkto, ma'am?
3: Kasi hindi ko rin alam kung paano gagamutin. Sabi ng doktor, magpa-check up. Magpa-check up ako sa doktor, sabi na fungal infection. May reneseta sa akin na gamot, pampahid tsaka inumin, wala naman ako nabibili dito. So, sabi sa akin, baka Legazpi or Manila. Sabi ko, sino bibili? Wala naman ako. Tapos, yung friend, yung pinsan ni Mama, inano siya, refer siya sa CND kasi gumagamit din. Nag-ano siya, nasapatis pa sila noon, kayo, nag-aan rin. Nag-attend silang dalawa, last October yata. Tapos, pina-health analysis siya.
1: Opo.
3: Binawal lahat, mga mahilig kasi sa processed food to eh. Binawal, ginawa ako, tsaka CND lang. Twice a day, 5 drops sa half glass ng tubig, twice a day, umaga tsaka gabi. Tapos yan na rin yung pinapatak ko sa kanya sa kuko. Yan na rin mismo si MD, concentrated.
4: So, ma'am, twice a day ng 5 drops, bali 10 drops a day, plus pinapatakan mo direkta, kamusta ma'am yung changes, ma'am?
3: Okay na po yung kamay niya.
4: Pwede ipakita yung kamay? Yun. Dati itim yan, ma'am?
3: Yes.
4: Puti na.
3: Lahat po yan. Lahat lang 10 daliri niya, itim yan.
4: Lahat yan, patay. Ma'am, how about yung paa?
3: Yung paa na lang po, kasi yung po yung paa yung mas nauna.
4: So, pero may pagbabago na sa paa?
3: Yes, okay na po siya. Medyo namumuti.
4: Oh, puti na.
3: Namumuti na siya, hindi na siya nanginginit.
4: So, ma'am, nanggigirapo ako sa iyo. Ma'am, ano sa Tagalog ang nanggigirapo? Talaga? Yun ang CMD, no? Power. Ma'am, sa mga nakikinig, halimbawa, ma'am, nakatulad mo, ma'am, na may karamdaman ng ganyan sa anak mo. Madami ka nang na-try, ma'am, ng mga gamot before, bago yung ating product.
3: Yes, isa na yung ano.
4: Huwag mo lang pangalanan, ma'am.
3: Marami nga rin, may iba't ibang hinihinom, may pinapatak din, parang ganyan din, liquid, tsaka may cream pa.
4: Di, ang dami mong nagastos, ma'am.
3: Sobra.
4: Sobra. So ngayon, ma'am, kung meron mga cases na ganyan, ano po yung gusto nating masabi sa kanila para ay sila naman po ay maglakas loob na subukan ang ating product?
3: Ako po talaga hindi pa registered hanggang ngayon dito sa ano, pero balak, pag kaya na, tapos eh talagang i-ano nyo, gamitin nyo, talagang totoo. Totoo, dahil kami ang buhay na patunay hanggang ngayon.
4: Yun, so once again, ma'am, ano ang pangalan mo?
3: Marigal Espaldon po, galing sa Animang Gubat, Sorsogon.
4: Mag-member ka, ma'am, para i-share natin yung good news, ha?
3: Opo.
4: Okay, maraming salamat, ma'am. Thank you, baby.
0: So ayan, atin pong napakinggan ang isa pang kwento o patutuo sa paggamit ng ating Power Trio. At syempre po sa mga nakikinig po ngayon na merong mga iniindang karamdaman tulad ng pneumonia, merong may eczema, o meron pong yan, fungal infection, o may problema po sa baga, ay pwede nyo pong gamitin ang ating Power Trio. Napakalaking tulong po sa may mga ganong karamdaman. Siyempre po, ang ating CMD ay pwede po siyang gamitin internal at pwede po siyang gamitin external. So, sa internal use, ay pwede pong i-mix o ihalo ang ating CMD sa tubig, sa gatas, sa juice, sa Milo. So, pwede po itong ilahok. And syempre, pwede po ito external use. Pwede po siyang ipahid direkta po sa mga nangangalay, makate, masakit, may bukol na parte ng katawan. Syempre po, ang ating CMD ay binubuo ng 72 klaseng minerals tulad ng magnesium, potassium, calcium. Meron din po siyang iron, cobalt, zinc, copper, manganese, selenium, sodium at madami pa pong ibang minerals. And syempre po, yung ating CBF ay meron din po siyang, gawa din po siya sa chlorella at spirulina, which is good naman po siya sa may mga problema like na stroke, may mga problema sa ugat, may mga pamamanhid. And syempre po, lahat halos ng vitamins and nutrients ay naandyan din po sa ating CBF. At syempre po, yung ating Cell Bio Juice ay pwedeng-pwede naman po sa mga taong may asthma, kulang yung vitamin C, may mga problema sa baga, at pabalik-balik ang sipon, ang ubo. Yan, pwedeng-pwede po sa inyo ang ating Cell Bio Juice. Mas maganda po kung Power Trio ang inyong gagamitin. At kung kayo naman po ay merong fatty liver, merong mga like gallstones, o mataas ang uric acid, or mga mataas ang fats, or hypertension, kung meron po kayong hypertension, pwede nyo pong subukan din ang ating CRJ. So, ang ating Power Trio plus CRJ. So, visit lamang po kayo sa mga CMD Center around Oriental Mindoro. And syempre po, samantalahin ang mga free health consultation day ng bawat CMD Center around Oriental Mindoro. So ulitin ko po ulit yung ating announcement sa mga free health consultation day. So kung kayo po ay mga taga-Kalapan, mga taga-bayan po ng Bako, San Teodoro, Puerto Galera, sa bayan po ng Nauhan o kahit Victoria, ay maaari po kayong magsadya sa Free Health Consultation Day ng CMD Center Calapan tuwing Webes. So, meron po silang Free Health Consultation Day tuwing Webes. Start po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. Kung kayo naman po ay mga taga Socorro, taga Pola, taga Pinamalayan at taga Gloria, maaari din po kayong magsadya sa health, sa Free Health Consultation Day ng CMD Center Pinamalayan. Alas 8 din po ng umagang start po nila hanggang alas 4 po ng hapon tuwing Miyerkules. So, Free Health Consultation Day ng CMD Center Pinamalayan tuwing Miyerkules, alas 8 po ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. At kung kayo naman po ay mga taga-Bansod, mga taga-bayan po ng Bungabong, ay maaari po kayong magsadya sa CMB Center Bungabong sa kanilang Free Health Consultation Day tuwing Lunes. So, ito po ay mag-i-start din po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At kung kayo naman po ay mga tagabayan ng Rojas, tagabayan ng Mansalay at Bulalakaw, ay maaari din po kayong magsadya sa CMD Center Rojas Oriental Mindoro sa kanilang Free Health Consultation Day tuwing Sabado. So ito po ay mag-i-start din ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So samantalahin po ang Free Health Consultation Day ng bawat CMD Center around Oriental Mindoro dahil ito po ay once a week lamang o isang beses sa loob ng isang linggo. So sa ayaw naman pong pumila o hindi makakapunta ng mga Free Health Consultation Day ay available naman po ang ating mga consultation sa bawat CMD Center pero ito po ay mayroon ng bayad. So yan, basta take advantage po sa mga nagtitipid, take advantage po ang mga Free Health Consultation Day. At kung kayo naman po ay hindi available sa mga araw na yan, ay maaari din po kayong magpa-health consultation sa CMD Center. Open naman po ang mga CMD Center Monday to Saturday, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At syempre po, sa mga nag-aabang ng ating mga CMD Center address. Ito po yung ating mga CMD Center address. Ayan. CMD Center Calapan, located at ground floor, Palmero Building, J.P. Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat po ito ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite, Tawiran. CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Tapat po ito ng Peaceful and Mahar Funeral Service. And CMB Center Bungabong, located at BB1, Bagong Bayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro. Tabi lamang po ito ng Venture Motorcycle Dealer. At syempre, CMB Center Rojas, located at Sityo Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit lamang po ito sa Bagong Kapitolyo ng Rojas. So, ang ating mga CMB Center ay bukas po Lunes hanggang Sabado, start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At syempre po, makikita nyo ang ating mga CMD signage o yung mga CMD, may mga makikita po kayo dyan na signage na CMD o Cell Mineral Drops. So, yan po yung ating mga CMD center. So, lahat naman po ng mga CMD center around Oriental Mindoro ay meron naman po kayong makikitang mga CMD signage. So, yan po yung ating mga CMD center. At syempre po, kung kayo po ay gustong malaman ang estado ng inyong mga kalusugan, so take advantage po ng ating mga Free Health Consultation Day. So madami po kayo dyan malalaman about sa estado ng inyong mga kalusugan at syempre madami din po kayong matututunan. So makikita nyo po doon kung meron po kayong like mataas ang uric acid, may fatty liver, may pagbara sa mga ugat, mabagal ang metabolism, mayroong mga allergies, merong mga mataas ang cholesterol or yung body fat, madami po kayong malalaman sa estado ng inyong mga kalusugan. So, visit our CMD Center. So, ulitin ko po ulit ang ating mga CMD Center address. So, ayan, CMD Center Calapan, So CMB Center Calapan, located at ground floor, Palmero Building, J.B. Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro. Tapat po ito ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite, Tawiran. CMB Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Tapat po ito ng Peaceful and Mahar Funeral Service. And CMB Center Bungabong, located at BB1, Bagumbayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro, tabi ng Venture Motorcycle Dealer. And CMB Center Rojas, located at Sitio Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa bagong Kapitolyo ng Rojas. So bukas po ang mga CMB Center, start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon, Lunes hanggang Sabado. At syempre po, dahil tuwing Linggo, sarado po ang ating mga CMD Center, meron po tayong mga CMD distributors or outlets na mabibilihan around Oriental Mindoro. So dito po sa bayan ng Calapan ay meron po tayong available po ang ating Power Trio sa Chicasio Pharmacy sa 12 Bocayao, Calapan, Oriental Mindoro. Sa kanto lamang po ito ng 12. Sa mga taga Bako, available po ang ating Power Trio sa Taurus Pharmacy sa Poblasyon Bako, Oriental Mindoro, malapit sa palengke ng Bako. At sa mga taga Socorro, available po ang ating CMD sa HealthLink Pharmacy sa G. Aranas Street, Zone 4, Socorro, Oriental Mindoro, along Main Highway. At sa mga taga Pola, available po ang ating CMD sa Woodward Pharmacy sa Barangay Batuhan, Pola, Oriental Mindoro. At sa Mansalay, available po ang ating CMD sa RR Pharmacy sa Bidin Mundo, Mansalay, Oriental Mindoro. At RFS Store sa Poblasyon, Mansalay, Oriental Mindoro. At syempre po sa mga taga Bulalakaw, available din po ang ating CMD sa RR Pharmacy sa Kawakat, Bulalakaw, Oriental Mindoro. So ayan po ang ating mga CMD outlets and distributors around Oriental Mindoro na maaari nyo pong mabilihan ng HCI products. And syempre po, sa mga hindi pa po nakakapag-try ng ating produkto o ng ating Power Trio, subukan nyo po ang ating Power Trio. Garantisado pong nakakatulong, mabisa at epektibo sa lahat ng may bit-bit na karamdaman. So ito po ay pampalakas ng katawan. Syempre po, nakaka-restore ng health, nakaka-enhance ng beauty. Syempre po, pag kayo po ay healthy inside, nagiging blooming po kayo. Pag healthy po kayo inside, so nagiging blooming po kayo outside. And syempre po, nakakapagpalakas ng katawan, nakakapag-promote ng balance. At syempre po, nakakapag-okay ng ating mga organs. At syempre, nakakapagpahaba ng buhay. So kung kayo po mag-try pa lang, subukan nyo na po ang ating Power Trio at garantisado pong kayo po ay matutulungan tulad ng mga taong nagpapatotoo dito sa ating programa. So at baka ito na po ang inyong maging susi sa pagbuti ng inyong mga kalusugan. Subukan ang ating Power Trio. So pwede po itong gamitin kahit walang sakit o kahit pwede pong gamitin ng may mga iniindang karamdaman to restore their health. At syempre po, dahil inabot na naman po tayo ng ating 30 minutes ng ating radio program, abangan nyo pong muli ang ating programa sa ganito din pong oras at istasyon. Ako pong muli, Manilyn Gao po, health consultant, naturopathic practitioner, na ang misyon ay maipabot po sa inyo ang bisa at galing ng ating mga products. So ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all. Maraming pong salamat. Bye-bye po.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Gusto mo bang mag-shopping? Metro High Department Store, a shopping store for all seasons that offers lower prices for everything. Available dito ang office supplies, gamit sa kusina, home appliances, home decors, souvenirs, and gift items. Meron din sila para sa inyong mga pet accessories at marami pang iba. Metro High Department Store, a place for all your needs. Komportable ka na dahil fully air-conditioned pa. Metro High Department Store opens at 8 o'clock in the morning until 7 o'clock in the evening. Metro High Department Store, located at Magsaysay Street, Bagong Bayan, Rojas, Oriental, Mindoro. Metro High Department Store.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
4: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!
0: Gadget ba ang hanap nyo? Huwag mag-alala, nandito na ang Octagon Rojas Branch. Available dito ang desktop computer, computer accessories, laptop, printer, smartphones and accessories at marami pang iba. Installment available at Octagon Rojas Branch via home credit. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Punta na! Ang Octagon Rojas Branch ay matatagpuan sa harap ng public market. Octagon Rojas Branch, your computer superstore. This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!
5: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
0: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
6: Looking for high quality, affordable tarpaulin printing? Sugod na mga ka-tarp because we're open today for all your printing needs. Yanis School Prints is now ready to serve you. Yanis School Prints provides tarpaulin printing for business, signage, birthdays, banners, billboards, large stickers, flyers, signages, and campaign materials. Yanis School Prints is now the best tarpaulin printing service near you. Visit us at the back of Big Radio Station, ICC Compound, Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro. For inquiries, 0917-659-2013 or message us on Facebook, Yanis School Prints Printing. Good price and great discounts. We print while you wait.
7: Big Radio with another long stretch of today's hottest hits and your all-time favorites. 107.7 Big Radio.
8: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa Barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
4: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo, located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bungabong, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!
5: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
0: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
8: mawawala sa publiko. Ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba yung mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contratexscam@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!
0: Gusto mo bang mag-shopping? Metro High Department Store, a shopping store for all seasons that offers lower prices for everything. Available dito ang office supplies, gamit sa kusina, home appliances, home decors, souvenirs, and gift items. Meron din sila para sa inyong mga pet accessories at marami pang iba. Metro High Department Store, a place for all your needs. Komportable ka na dahil fully air-conditioned pa. Metro High Department Store opens at 8 o'clock in the morning until 7 o'clock in the evening. Metro High Department Store, located at Magsaysay Street, Bagumbayan, Rojas, Oriental, Mindoro. Metro High Department Store.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!
5: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
4: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oltanggay, Rojas, Oriental, Mindoro.
8: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
8: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
4: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oltanggay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Pagbig ka na kasi. Big Radio. Radio.
5: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
9: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa Eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAST. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio. 1
10: Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.
11: Gadget ba ang hanap nyo? Huwag mag-alala, nandito na ang Octagon Rojas Branch. Available dito ang desktop computer, computer accessories, laptop, printer, smartphones and accessories at marami pang iba. Installment available at Octagon Rojas Branch via Home Credit. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Punta na! Ang Octagon Rojas Branch ay matatagpuan sa harap ng public market. Octagon Rojas Branch, your computer superstore.
4: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: Dako nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio.
5: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
0: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
10: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.
0: Gusto mo bang mag-shopping? Metro High Department Store, a shopping store for all seasons that offers lower prices for everything. Available dito ang office supplies, gamit sa kusina, home appliances, home decors, souvenirs, and gift items. Meron din sila para sa inyong mga pet accessories at marami pang iba. Metro High Department Store, a place for all your needs. Komportable ka na dahil fully air-conditioned pa. Metro High Department Store opens at 8 o'clock in the morning until 7 o'clock in the evening. Metro High Department Store, located at Magsaysay Street, Bagumbayan, Rojas, Oriental Mindoro. Metro High Department Store.
4: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo, located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bungabong, Oriental Mindoro.
2: Dako nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio.
5: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
9: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa Eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program.

Ay, o may jowang sablay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Funky. Give a little bit of that, a little bit of this, let them know, yeah. Shaggy. Ha ha.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: you.
1: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
4: Daku ka ba?
5: Kahapon pa!
4: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio. 1
3: Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Rigal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsabling gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaaring ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Nag-pacheck up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!
4: Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Misong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Dako nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

batang tambay, nalulumbay sa buhay, o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Diretsyon sa mabang magtapos sa pag-aaral sa Eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Screen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio. Radio.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

sapit ng gabi. Mga di mo inaasahay, nariyan lang sa tabi. Bawat pulong ng hangin na para bang kay lamig, pagdampi sa iyong balat at siyang dulot ay minig. Pilit mong pinipigil na madabuan ng sulyap, para kang kinakausap ang isip mong mailap. Lagi mong tinatanong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio. Radio.
1: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

0: isipan at magkaroon ng pusong mapagkalinga at mapagpakumbaba. May matatag na disposisyon sa buhay at ikaw nawa ang patuloy na maging sentro ng buhay ng bawat isa sa amin. Ito ang aking dinadalangin sa patamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
1: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big, big, big, big, big radio! Radio!
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
0: Dako nga ba?
2: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakita.

magbig ka na kasi. Big Radio. Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

bahay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!
1: And what we have here

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam. Ang numero nito, madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Daku ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Time, love, joy, I need space, love, I need me.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Dakong ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Rigal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsabling gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaaring ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang update.